0: cia ngai na njĩra ya mahoya matarĩtie ciĩranĩro cia ngai na njĩra ya mahoya na tugire ũhoro wĩgiĩ kũhoya tokinya ũturie maru tokinya wĩke ona nona maũndũ marĩa tuonaga nĩgetha ũtuĩke nĩ wahoya ona kwaria na kwĩyarĩria ũgĩthiĩ na njĩra wĩikarĩte thĩ ũrĩ matatũ-inĩ nĩ njĩra ya kũhoya we ũrathikĩrĩria ũrĩ matatũ-inĩ wathiĩ wĩra aria kĩrathimo igũrũ rĩgiĩ mũtũrĩre wa ũmũthĩ kũrĩa ũratinda ĩra ngai aingĩrĩre maũndũ-inĩ maku nĩ waimagara no ndũĩ kĩrĩa kĩ mbere no kumagara tu waimagara wĩna wĩtĩkio waimagara wĩna wĩtĩkio aria na ngoro yaku moyo waku your soul connect ngoro yaku na ngai tuma ndũgũ yaku na njĩra ya mĩario na ngai kwaranĩria na ngai nĩ gwa bata mũno mũno makĩria nĩ thaa 11 na ndagĩka 30 ngwenda tũikĩrie na rwĩmbo rũmwe twacokereria no tũgũthiĩ na mbere na kũmũrĩka kinya hau tũtithomete maandĩko na mwĩhoko wakwa nĩ tũgũthoma maandĩko ma ngai twacokereria nĩgetha tũigue nĩ atĩa mahoya mangĩka makĩria ya gũtuma kana kwĩnyitithania na ngai gũtuma ndũgũ na ngai na njĩra ya mahoya nĩ thaa 11 na ndagĩka 30
1: nyĩmbo top back to back Woke na FM

Asante sana. Estago Jenny Mudoni gada shia mwanya muno muno makiria ni twacokereria rwimbo rwitagwo ona gwatuka mudugo itu MC Goodluck Kajira good morning jerwa jega githuguri town to mitaboine ni Rauden Kria jarahorera mudugo itu Mr Paul Juguna nyori chairman wa IPCA Kiabu North diocese oria tuina igogona riake sadino yukite IPCA Mahia Church Kaga jitago MC Goodluck gatho shia mwanya muno makiria na mugikenerera gaya muhe uhotani mudugo to Kariuki Mushube gatho shia mwanya muno muno makiria uhoro wigi mahoya na mahoya marutaga wira muike muno muno makiria tukiarira muthingi wa mahoya na mahoya ni ngurani na mahoya ni mamitheba itiganite uduria wothe ukoragwo ukira ngai ni ihoya mbere ya ngai udu wothe ukoragwo ukiaria na muoyo na roho waku kuri ngai rikoragwo riri ihoya as long as tiri agotetia ngai dogitetia ngai na njira ya mahoya asa dogenugunira ngai na njira ya mahoya Hideria wakinya tahau gai nigo thaitha athaitha go na njira ya mahoya ni kuri mahoya ngurani ni uhoyaga gai ya kuhethayo ni ihoya mutheba wario ni uhoyaga gai ya kuhe family njega ni muthe ni ihoya mutheba wario ni uhoyaga gai akuhe ona family akuhe kana ria gucokio na ngatho ni mutheba wa ihoya ni kuri ihoya ria kuhoya tu urekerwo mehia ni ngai ngai ni ari ihinda ria keri na ni kuri andu macokire na thutha thiini wa witikio ta mundu watuinira egwitwo Philip Kimani ati ngai honokia anake na honokia airetu na kauga ni ekwanirira ni ihoya ari narioguhitukira njira ya rwimbo ati ngai ahonokie anake ngai ahonokie airetu na kauga ni kwanirira ekwanirira iyo niyo itagwo gospel ya kindu gitagwo salvation sa gospel ya uhonokio guthaithanirira andu mamenye ngai guthaithanirira maroho makuhiririe ngai ni ministry mutheba wayo na ni ihoya mbere ya ngai ni tondu maandiko matwiraga theini wa ibuku ria Mariko kenda muhari wa mirongo iri na kenda kana Mariko kenda mirongo iri na kenda maandiko matwiraga atia ati nake Jesu akimera atiri goma ya mutheba ta ucio ndingirutika na njira ingi otiga ya mahoya ni kuri goma ya mehia ni kuri goma ya mehia na no iruturiro na njira ya mahoya ni kuri undu gucokagirira ukahana tari kigongona wakite theini waku no nduyu ringi na ringi wanarumirira ona andu metikitie muno ona itugi nomu theini wa kanitha ugakora kuri undu uratengerania na mwitikia uratengerania na mutungateri na niwe wihokeirwo nyumba ya ngai ni kuri undu uratengeranio naguo na kinya shirika ni moyo undu uyu ni moyo ni kuri ngoma itagwo kindu gigwitwo tama mutungateri ni endete ngai mutungateri ni amathagia ngai no mutungateri ndangihokerwo kigina ni ari tama goma ya mutheba goma ingirutororwo na njira ya mahoya tondu maundu ni maingi muno makirike kana makirukite maundu maria tui ni kuri maundu magwitu magucagia maundu makwanyu makugucagia ino ni goma yakite muthingi kwanyu na no irutororirwo na njira ya mahoya wiiru mutungateri enyumba-ini ya ngai no ari na wiiru utangitatika ni goma ya mutheba ingirutororwo na njira ya mahoya
Ngai witu arotuteithia. Mahoya mari na maundu maingi marutaga. Mahoya mari na wira muingi makoragwo makiruta. Thiini wa maundu ma matuko ma tene igire kana wakere mugwanja ikumi na inya maandiko maratwira atiriri ati hindi iyo andu akwa hindi iyo andu akwa aria mari akwa kiumbe magenyihia magenyihia mahoe magenyihia mahoe ugenyihia ucoke uhoe jira nihingukaga ungenyihia ucoke uhoe ngai niekaga maundu manene ungenyihia ucoke uhoe ngai niorekanagira mehia ungenyihia uhoe ona muthenya wa umuthi ni kuri hinya wa kwenyihia na hinya wa mahoya mahoya medaga mundu urenyihia mbere-ini ya ngai ona muturire uyu fiziko ungenyihia ucoke ukore mutumia murunaguo ukore muthuri murunaguo umwire ndindikitwo ni thina ni ndirabatara ciringi ngiri imwe ni ndirabatara ciringi magana matano ni ndirabatara ciringi ngiri igana rimwe ndakuhoya nyihetie kana ndinyihetie angikorwo no uhote kundeithura no ngene muno makiria na nie ndanyitaga ciringi gakwa ni ngukunengera ukahoya winyihetie o uguo niguo thi ya kiroho ikoragwo ukahoya winyihetie ndungikora ngai kigongona-ini giake ndungithengerera ngai mbere-ini yake na mwitio ngai athengereragwo na njira ya kwinyihia na ngai niendete muno mundu wa kumuthaitha ngai niendete muno guthaithwo ni tondu guthaitha ngai ni njira imwe ya kwinyihia ndaguthaitha ngai utoria uturaga muoyo ndaguthaitha unjigue ni njui ndi mwihia na ni ngwihitie ni njui ndi mundu na ndi na umundu no ni tondu wa tha ciaku itikira tu kuhingiria ibataro riakwa kiroko kia muthenya wa umuthi nie ndi muhuri wa biacara na ndiri na mucara warutia kwa wira ndaguthaitha itikira ndirikanwo ni itu ria matu-ini hingurira kiama kia kiumia giki itikira kuhingurira njikira undu mweru maundu mega mekike itikira tunyone wega gukinikirira kiumia giki muthenya ungigatuka nyone wega ndathie interview ndaguthaitha ngai twathie na andu aingi mohigiriire na moe na mena iheo ndaguthaitha itikira njitikirike ndaguthaitha ni tondu wa tha ciaku ni tondu wa mibango unjirire thiini wa maandiko maku itikira tu thie njitikirike gwitagwo kuhoya kuhoya gutumaga maundu mega mekike kuhoya gutumaga ngoro ikuhiririe ngai gutumaga ciugo ciaku cia kanua situeke citeo ni ngai situeke cia gutiika mbere ya ngai nake magieni akiina ati mahoya ma mundu muthingu matumaga maundu mega mekike matumaga minyororo ihinguke ni tondu turi andu ati nao andu aria mari akwa kiumbe mangiinyihia mahoe na merire mahoya na ihoya ria mbere ni kwirira ngai aingagirira maundu-ini maitu ni tondu wa kwirira twina mibango miingi muno no ni turemetwo ni kuhoya twirire turemetwo ni kwirira turi mbere-ini ya ngai twiitite atorania twiitite athingu na tutiiririte kwirira ni kuuga atia ni kugia na kieha
thiniye wa ngoro yaku ukagia na kieha ni tondu ni wehetie ngai ungihoya ngai umwere ndahoya tu undekere ndahoya tu ngwenyihirie ni tondu wa mehia makwa ni tondu wa umundu wakwa itikira tu kunjitikira ngigukaira itikira tu kunjigua ngigweta ngai ni itikiraga mahoya ma mundu urathaithana mahoya ma kurekerwo mehia mahoya ma gwethaithanirira ni tondu wa kirumi kinyitanite na ritwa riaku kinyitanite na kuria umite ndaguthaitha ni tondu wa maundu njoe na maundu itoe ngai ithe witu ni tondu wa kirathimo njetereire itikira maundu macio matikahingiririe kirathimo giakwa itikira kihingukire ni tondu ndi mwana waku wendete na ujitete mwana waku na githe ti mandiko maku manjirite ndi murathime ndaguthaitha witikire muthenya wa umuthi githie cukuru ngicokie mwana cukuru njitikirike ithaithana riakwa ritikirike mahoya matumaga maundu mega mekike na ni tondu ngai ni oi turi andu na ngai ni oi uhotho witu na ni oi mathina maitu ni oi kuhatiririka gwitu ni oi magai maria tugaite kumana na rociaro rwitu macio mothe ni akoragwo ataukite riu aratwira atiriri twinyihie na tuhoe na ni agutuhingiria merireria maitu twirire na tugaruruke twirire na tugaruruke utari mundu uhoyaga garuruka na utuike wa kuhoya kuhoya ti mahoya matietagwa mahoya ni kuhoya dagika ithano ni kuhoya dagika imwe ni kuhoya ithaa rimwe aca mahoya ni kwaraniria na ngai mundu umwe akituruta ngiruta wira wa sales andutire akinjira thimu ya biacara ndikoragwo i ndaihu ta thimu ya murata thimu ya murata ni iraihaga gukira ya kuhura biacara nikio giatuma ngwire ati mahoya matietagwo maraihu ni tondu kana matietagwo mahoya tondu ni maraihu hindi iria ukuhiriirie ngai no umwite na ciugo nini no umwire ndaguthaitha mwathani nie ni ndaingira mucemanio uyu ndakuhoya njitikirike thiini wa ritwa ria ngai ithe ngai moriu na ngai roho mutheru ni gutuike guo na ni ndagia na witikio na ndiguthangania riu ni ihoya complete mbere ya ngai ni kuri mahoya maraihu muno na macio ni matumaga ngoma aguoyohe mahoya maraihu ni matumaga ngoma aguoyohe tondu maro conversation ni ndaihu yonanagia urata wa mundu na ngai hindi iria turagia na conversation ni ndaihu ni kuri murata wakwa witagwo Kijo B kana Kijo wa nyina wa Hirari na Kijo wa nyina wa Hirari ni twaragia nake mathaa meri thimu-ini niwe ikirakara haha wira-ini niwe ngumuhurira ndimwira matukuya kinya kanjuria urahe macio kandi munene waku tondu ni murata wakwa ndihokeire thiri ciakwa no ndiitorore maundu makwa ma thiri tuli nake murata Jesu Kristo na niwe turaragia uhoro wake muthenya wa ira onake noguo Kijo biekaga ahuragira ngamuria atiriri nie tondu ndirutaga bengi na ndiũĩ maũndũ ma bengi nĩkĩĩ gĩatũma ũhe maũndũ nĩ maũndũ marĩa marĩ ngoro-inĩ yakwa
na tondu ni twaria ni ndaigwa ni ndahutha huthirwo ngatuma a survive ngatuma ahutha huthirwo ni tondu wa kwiaria mbere ya murata Jesu Kristo e murata witu ni kuri kwiaria kuria ungiaria na umuhithuririe thiri ciaku ciothe umwere nie ni njihitie ni njikite ona nona na ndoka ndinyihitie na ndoka ndina matuko ya ngoro-ini yakwa na nigetha undekere ngoro yakwa ina ruo ni tondu wa mehia Ngai witu arotuteithia ni tondu hindi iria tukuhoya ni kwauka twaukaga ni kwauka twaukaga mirigo miritu tukamihokera Ngai kiroko kia muthenya wa umuthi Ngai witu aroetikira kuigua kirero gito kia mathaitha na maitu mahoya ni mekaga maundu mega mahoya ni matumaga maundu mega mekike maundu maku maritoha no maritohe maremwo ni arata hindi iria maritoha maremwo ni arata wikaga atia Ngai witu arotuteithia ni tondu ni mwihokeku na yuirwo ni tha ngwenda tuikirie twacokereria tuguka kuinikiriria ni kuhingura twahingura murango wa kindu gigwitwo mahoya kiumia giki Ngai witu ni egututeithia gutauka kuhoya mahoya matietagwo mahoya tondu ni maraihu metagwo mahoya ni tondu ni guconnect mabataro maitu na Ngai uria we mwene gutuhotanira maundu-ini maitu uria we mwene turekagiriria maundu maitu.

0: Asante etago magi en mahoya mamudu muthiku mahoya ni mari hinya ikyo waigwa magenyihia na mahoe murekera ni tondu kuherwo kwa mehia ni kwa gututuaga athiku thini wa Kristo Jesu ni tondu ni kuri thakame ya guthambia na kurekera ni sihada thinasara siarusini mudu gutu nanso wa githiga ukanjira kuhoya kana kuina ni kuhoya keri thank you muno muno makiria umagara na rwimbo ruri mahoya ngoro-ini yaku umagara na rwimbo ruri mahoya thini wa ngoro yaku na tondu tabarĩra nĩ yainĩkĩrĩra niĩ no ngwĩria ihoya rĩakwa nĩ atĩ ngai akũmenyerere na agũtuge mũthenya wa ũmũthĩ na ũtugi wake kĩrĩa wĩhokete agwĩkĩre arokũhingĩria nĩ tondũ wa tha ciake na wĩhokeku wa rĩtwa rĩake nĩgetha egocithie na mũtũrĩre waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ngiumagara Ngai arogwĩka wega na agũtuge na Ngai enda niĩ tũcemanie mũthenya wa rũciũ ta ikumi cia rũcinĩ kinya thinasara cia rũcinĩ thĩinĩ wa tabarĩra ĩngĩ ya gwĩkia mwĩhoko na kĩĩrĩgĩrĩro ngatho cia mwanya mũno makĩria nĩwe wĩtĩkĩra gũtwarana hamwe na niĩ ndungata ya Ngai ũgwĩtwo Pastor Mike mwĩhoko wakwa nĩ atĩ wĩna thayũ nĩ twakwaga mũthenya wa ũmũthĩ no tha cia Ngai nĩ njũĩ nĩ ikũiganĩte na twakũhoera ũtugi na ũhotani maũndũ-inĩ maku mothe amen and amen nĩ thinasara na ndagĩka igĩrĩ gũtige moko-inĩ mega ma ndungata taya Ngai Reverend wa Kiritu Bwana Mori kama Francis na Nigeri wa Njega kinya thaa inya cia rũcinĩ rwĩmbo nĩ rũingĩ na topu tũharĩrĩirio nĩ karũ ga Kĩrĩnyaga namo mohoro tũgathiĩ na mbere na gũkũnengereria kuma methani itũ ya mohoro ta ũrĩa megũthiĩ na mbere na gũtũkinyĩra twambe twamũkĩre mohoro ma ithaa rĩrĩ tũcoke tũkĩingĩre thĩinĩ wa tabarĩra ya gũkena rũcinĩ niĩ njĩtagwo Njeri Wajega, bye bye, and God bless you.
1: Daragua, Mairunya, Bogoine, Dideka, Tonyitire 92.8, Gokena FM, Wakane Gaito. Nevina Sharana Dageka Igiri. Gokena News, Mohoro Madhudhuria na Mashugewega.
2: They will be brought to court to face various charges of robbery, vandalism, road obstruction, and attempted stealing.
1: Kuma deine na jo afurori.
3: Ile stadium ya Atalanta tunajenga ingine 28.
1: Maya ni mohoro magu Kena FM.
4: President William Ruto nekitie ritana ile gucokio kwa mitugo ya tene ya kulera horodo mwana kurunga ciana kulingana na undoire wa muingi kuma gitaruki Afrika niguo kuhitana na mitugo miurute ile koretwe kionekana macukuru-ini bururi-ini ica ikuhi president augite aciari kuma Afrika ni mari na njira yao uria mahotaga kurunga ciana ciao icuri na mitugo Thirikari ndĩkũgwagwa na nĩgũteng'erania horondũ mwe na kũhĩtana na ateti othe arĩa maratũmĩra ngeni cia mĩitũ gũkorwo magĩthararia orondũ mwe na kũrehe gĩthagathago ũndũ ũrĩa nĩ ũgwati kũrĩ thayũ wa bũrũri na wone kũringana na minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ wa bũrũri Kipchumba Murkomen akĩarĩa igongona-inĩ rĩa kanitha mwena wa Mount Elgon kauntĩ-inĩ ya Bungoma Murkomen augĩte honge cia ũgitĩri nĩ ikũng'ethanĩra ũrĩa kwagĩrĩire na ateti othe arĩa mangĩkorwo nĩo marahe wĩra ngeni ta icio Minister wa gĩthomo bũrũri-inĩ Julius Ogamba nake nĩ anĩrĩire atĩ nĩ gũkũmbwo timũ ya anyiti itemi mwanya mwanya oro ũndũ ũmwe na honge cia ũgitĩri nĩguo gũthuthuria nĩkĩĩ gĩkoretwo gĩgĩcũngĩrĩria ũhagũku wa ũgitĩri macukuru-inĩ nĩguo gwetha kĩhonia gĩa gũtũũra rĩendekithia rĩa rũhonge rwa kũnyabara ũigĩrĩrĩki mabarabara-inĩ NTSA atĩ andũ marĩhage ciringi 2,000 o mwaka nĩguo ngari ciao gũthuthurio ngari iria nĩ ngũrũ makĩria mĩaka ĩna nĩ rĩtũngĩtio ũregani mũnene wa mbere nĩ mũnini wa kĩama kĩa Jubilee Fred Matiang'i ndũmĩrĩri-inĩ yake Matiang'i haugĩte mwerekera ta ũcio ndarona na njĩra ĩmwe kana ĩngĩ ũrĩa ũngĩteithĩrĩria harĩ gũcokacokia thĩ mĩtino mĩingĩ ya barabara gũkũ bũrũri-inĩ nĩ kuona kũringana nake mĩtino mĩingĩ ĩrĩa ĩhanĩkaga mabarabara-inĩ ĩcũngagĩrĩrio nĩ mahĩtia ma andũ no ti gũthũka kwa ngari kana ngari gũkorwo ciĩ ngũrũ bamĩrĩ cia ateteri ihoto cia mũingĩ Davis Lichuma Maximilian Kialie na Abdu Lasiz Molu rĩu mahete thirikari mathaa 24 nĩ mũthenya ũmwe tu makorwo monanĩtie kũrĩa atatũ acio mathiĩte ongekoro niko nyito manyite tuwa marekererio makiugani magwetie mirurungano ya bururi mugima ungikoro makaya mao matikuigwika lichuma anyitirwo tariki 25 hindi ya mirurungano kuria kiari na moru na ukurikanaga morire tariki 20 mweri uturi wa gatandatu na ucio ungi akiura tariki 23 jaji munene muritayu David Maraga akiari hamwe na andu a famili icio ni makumithitie ciiko cia thirikari gutumira maabitha a borithi kunyita andu Munini wa President Kithure Kindiki nake nioritie athomi wothe bururi-ini metikire kuhimbiria miario na makiria ungikorwo mari na undu mataiganiire thiini wa honge ciao iria mathomagira kana mathukuru-ini mao handu ha kururungana horondo umwe na gutumura githagathago mathukuru-ini akiaria hindi ya igongona ria gucokia ngatho ria 60 kanitha-ini wa Buri Eruri kuria mwena wa Meru augite arutwo gutumura githagathago mathukuru-ini guthukangia indo na gucungiriria iku ni ndeto irathukia nginya miturire ya andu aingi aria mabatie gutumira thukuru icio irathukangio na macio nimo mohoro kwa ihinda riri ni njitagwo Gaikamba wa Mwangi
1: Bukena FM, thakaria rũcinĩ rwaku.
5: Oyo nĩ mũthenya mwerũ.
1: Thikĩrĩria Bukena FM. Bũrũri ũikaire atĩa? Magathĩti-inĩ.
6: Tũrore ngathĩti citũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ na ngwanjĩrĩria na ngathĩti ya The Star.
1: Nĩ twaranĩrie.
6: Ũtirĩ na kaũru nĩ wangawe. Asanti.
1: Maria matũkonie.
7: Na kĩndũ kĩngĩ nĩ mwena ũyũ acokete kanina nĩ hinya wa ũndũme. Nĩ agometie, nĩ ndagomete mwena ũcio.
6: MC wa mũtino.
1: Ngereria mũthenya waku na mayo dinashara nginya thaa inya cia rũcinĩ
8: kwĩna event ũgatwĩta masambeki tacikwa rostas ngona mũndũ tacikwa rostas auga atĩ ndienda kuona mũbunji aka ambutie na kiugo kĩaga ndĩrabingũrirwo na kambiacara ũyũ nĩwe ngwenda tũinũke aka ndathimĩre mbiaca
7: Yes,
1: sir! Ukena Rosine, your morning kickstart. Ukena FM, Ribotop.
9: I'm telling you, ni Ribotop mudhenya wa mandi. Tarikiri mirogo ni nakeda June Mari. Jari waje koga tuwa dioro. Oh my goodness, what a nice hour starter. Thank you so much, our producer, Jerry Wajenga. Ona unigini toro wangu tunegire tamari na yadha kamuno yago gikia. Ni gado shia mwanya. Mutabono wangu kena FM, ripoto pasanti sana na karibu tutora neginya shikia adewega. Tha inya shia roshine ni jitako Rafael Wakirito. Oh, mwuthi nikuwa mwuthi nyori ya gai ya dhodekete. Ukurono mwuthi nyawito, mwuthi nyawa uhotani, mwuthi nyawa gai kututuga na gikeno, mwuthi nyawa gai kututuga na utugi wake. So just be positive na wetelora mwadhani egweka. Karibu sana. Mutaburi wa mirogo kere na igiri, turuma igiri kukumushiwa na Nairobi na matura mara mothe marigisheiri. Mirogo kere na igiri, turuma inyanya matura inima Naivasha, Nakuru, Nyahururu, Raikipia, Nyeri, Kirinyaga, Ebu, Odomwe na mushi wa Muranga 92.8. Good morning to you na karibu sana. Uli hala ya hothe, uli dhini wadhe kuitokela songapray.com. Nida kogeithia roshini rwa umothe. Atelini mudhi kiriria. Umothe na ili wiki yegi turajiriria. Na ili wiki ya kuhiga mwaka wa thirikari. Umothe netuwe koto kekurudira. Netuogo shanoro ni Bwana Francis. Netuogo kidira. Ona ikairi ya detori liyoho. E na shio nyebo. Shihana o. Oh. Leu nige isitoshe kuitu kila 0711-046-922 ni wakuro wina kanya. Ga wakuro ukejitira adu eri. Ona kweana. Mawoni makuari maudumara tukuruo tukiali ya roshine rururuega. So good morning to you. Na karibu sana and keep it kukena FM. Eta murata na kete murata. Oge gira dhinu wa rureda. Dhinu wa Facebook page ya kukena FM Kenya. E na tiki ya blue. Dhinu wa page ya Mori wa Kifiro. Udhini wa page ya Rev Rafael Kirito kogwo thini ugukora tukiaririria uhoro wa sheshe ni na thini watafarida ya gukena rushine this is your morning kickstart good morning to you na karibu sana
10: Lolo ndiramuririe mukwenda toro guthithia maita maigana ndirona mwe majira maita 72 ndiro guthithia 172 Good morning to you.

0: Etago Bishop Samikei yuri borotha kamuno ratu kinyiri ya dhinashara daike kumina inya uhoroyu atumuadha nishe janiri ya ulewekile Ayahudi dhushi yao gishine gira kehakea wana wakimana gira mideko. It's a nice one. So good morning to you na karibu sana tafadai nitu ya mwanyamuno ino intabarira yako kena rushini ni jitago Rafael Wakilito
1: nani yegeto bwana Francis
0: nyura hili yedhayo
1: dingi complain. Demondo mwengi ya very very happy.
0: Yes, you look.
1: I look happy.
0: Yes.
1: Yes. Kune kuona ni akwe na mundu mwe ari angombete marariga nerwa ni kunjetia. Yeah. Mami anga ino akurathime andu makariga nerwa.
0: Aya.
1: Ini tariwe wena dino wa mundu mugasemania mukaria dararirikana. Wathie. Nona wathie. Aya ya ya ya. Nafsu kile tikirito tu manake. Eni, ukakora ndi gwakariri kana riria wi nambia, riria wi nambia kugwa na kirito Kenya maza, kindo siaku. Yes, kugunwe ga ukapoyaga andu mariwa ni.
0: Ukamenya ni ngai umukiritie.
1: Maka kiraki.
0: Ni kai ngai akiri mwega ate.
1: Ni nde gwe karwembo kauka thu. Karwembo gwati karauka ate.
0: Ni baruru ni rasamke. Ndaririrwa ni athikiriria, ni ndiramuririe nginya ndaini. Ndiramuri na jokere maita maigana.
1: Ati rauga ate thu.
0: Marajira maita 75. Ruga tiriri bururu ati ngai agaruranie gikeno kiria ki thucia ku igukenerera ri ngai agaruranie acinengere kieha ya kunengere gikeno.
1: Wow,
0: it's a nice one. Nanto kuda karigi
1: kuna mthenya tegirwe andu eri ya kanitha kwali na bishop na mundu arali kanitha wa bishop usio arauma Othere u makima kania na ngai. Ukaigwe we ni wajabia ngai wakwa negukuona uyunge nake akauga uguo. Akauga we ukanyigata ngai wakwa negukuona. Ndio ndirariwa riu baunga ya ku make decision ya.
0: Ngai no tuaga matua.
1: Eh ngona riu na gutiwa te bingaga kure na kunywa. Gutiwate yani gutiwato yani ndo lili dono that's ingema tu
0: mara bishana na ngai
1: omondo arenda ngai wake onanie by kuheri vione na ngori arenda ngai onanie by kuheri dioga
0: sorry no kayo na kuhanoro uguo
1: kwerire kwina mondo makoragwa momo tari rire iboya rito ri ithe witu ri guru tugaga tiriri umuthi utuheirio citu cia gutuigana sawa igacoke kauga
0: utuhere
1: kwibangi bauka gatiriri
0: ndori uge nigetho menye ni horenda
1: ndirio ina githungu
0: itwa ria kuniria muru thamaku waku ni uke uria wendete we ni wikagwo guku thi utore wikagwo ku iguru tuhe umuthi citu cia gutuigana
1: aya kururira bau tuhe umuthi irio citu cia gukururira cia kiria
0: cia gutuigana
1: aha tuthi na mbere
0: ndo gatutware magerio no gutuhonokio rituhonokagia
1: bas na hau na hau.
0: Okay.
1: Ndenda isio igiri.
0: Irio cia gutuigana.
1: Irio cia gutuigana
0: na gutuhonokia uruini.
1: Riu maune mo maboya makora kwa makibo wa ni Simba na Dwariga. O mundu na riake atwa meri me kwingai. Simba iraboya irio cito cia gutuigana. Na yo Dwariga iraboya utuhonokagia uruini. Ungali kwa baunga ye gwe kanthia.
0: Utoro na kenwe mwene maudu mwene eri.
1: Tondo kote. Kote. Wari gara kwa baba. Nwe ugete.
0: Nyo nyo.
1: Nyo reto ere yato sito. Na isho toyo ugete. Tuire ranga ingai. Ilio sito tia gusto igana.
0: Nikiwe ta kuatiri. Duki ta kuunderstand.
1: Ni mungu. Ni mungu.
0: Ni mungu.
1: Ni mungu.
0: Thank you so much. 0711046922 tutana shandro ni bwana Francis Roshini rwa umuthi. Mwaga Roshini.
2: Mwaga mwana Rafa, ero na Francis.
0: Hei, tumoku Yesu Kristo.
2: Tumoku mwana Yesu Kristo.
0: Neno wa Kristo roka.
2: Roka na tira maja.

0: Ndiwe gukena FM nituraku gwera mutumia na mawira make mothe iroto ciake na ihoto ciake
1: mutumia ni mami wehoke irwo kurera na kurugamia rociaro rukite
2: ngina wacia na nyingi ciage kwire itakigwetago
3: mutumia ni mutongoria wa gwaka kurugamia biashara na guthondeka miake
4: kuguna ni de murtiwira ni muhuri wa biashara na de mutongoria
0: Nyitanira na ithuĩ tũgĩkũngũĩra mũtumia
5: o mũthenya wa Jumatano rũcinĩ
0: tabarĩra-inĩ ya gũkena rũcinĩ kuma thinacara nginya thaa inya
6: nĩ ũkenaga mũno gũkorwo na mũtumia na ndakwĩra ũgĩe na irĩ ũregaga nĩkĩ
0: gũkena FM nĩ gĩcoka kĩa mũtumia
7: no njĩre athikĩrĩria a gũkena FM haha nĩho tũrĩ
0: gũkena rũcinĩ your morning kickstart

0: Oye.
1: Na miaka ere tiate dakoreto atali ahikania todo dakegeretie. No akegeria. Wathi kugeria kona thiku isi na kuene guthuku koguo. Akona hihi no wega. Adwa gutinda riu ngeigirira mundu ngi ninge oke tuthigithane nake ri kana acokie mutumia uri ungi wake wa tene uyo wa mutigire ni undu wake na riu nguria atiriri muthuri ona uteritwo ndu ni muthikiriria oke uge atumite gutigari ndureciria ni akona ninge mundu oka ikaranga gwa kuthi kuigire ithatu ri ndureciria ninge no ne mu baba aziunge nike gigakagiria acomoke agutige kiu ni kiuria kia mbere ndakuria tondu nawe ni ugiturite ugwika atia ndio kana ni wecirite uguo igucoko na ndukiri na thina ni ukumucokia no riu ri ona kana ucio matiganite ri uwe na ke kana hihi no mari ni uyo ndo ni mahitanagia na magacoka anyway no ciuria ndireyuria no ciuria ndireyuria no ndiwe mundu angigutiga atia acoke acoke ucoke wecirie hindi ingi ndagagutiga haya Niwega mwanake. Niwega. Ona ni undu wa gwitikira kwiyaria. No ni ndamba gugutungia na kiuria number 1. Namba yako ya thimu ni 0711 04692. Maybe dagika ici itigarite no njega tuonekana ni tuguteithia mwanake. No ni mwanake on the onset ndagutungia na ciuria. Ucoke ni ukumucokia ona ndiri na bara no guo ni undu maybe ngwiciria tokorwo mwana nikio gitumi kinene. Noru ni gita imagine miaka giteta anoyokite ye miaka niwe maudu ni mathiaga miaka giteta anoyokite ndureciria hi no one mudu oringi na acomoke na thie namba yako ya thimu no to thimu igire ithatu inya ithano namba yako ya thimu ni 0711 046922 twina dagika cia kuigana ha cia gutethia wa brother kogwo ngikoro ni uri wangerera kiundu ta giki maybe kana wina experience yodo toyo ogetaidia our brother atia *496# kuna kuo ado ne maraino kana shiringi 360 na ne ado ara maraingira maria bere 10 shiringi ne 30 shiringi 30 iri ado maraino kana sio we mwega
2: de mwega ewe we mwega
1: ni ende chojo dire na uru no wira
2: Asanti ruta modo ito. Ruko ni ero dole tiye. Ugache mania na adhu ya goma.
1: Kale mudhuli ure weta kwa adhu ya goma.
2: Woko ni kwega umana waki ya ba.
1: Okay.
2: Be ure. Osio mwana kere. Aya, niyeherere, na hikia mudo, gini atia kugatiriri.
1: Agere atia kaga.
2: atia shokelele mutumia wake. Hau gomwela negote todo ariri. Nisikare siyekwe, no one mudo, gina madimu, no one mudo, osio atire, osio negote, fio, nyemi, ay, kone nyeko ya gomwela. Atimutumia liareda gucoka atine kapa shoka ne no ria wake wa mbere tondu atine biko ichi ni kwa bukia ne ko rukwo difitale ciho ni agweta kairetu na mathima thimwo na hikania tigana nake athie pio thaisi horia kiuria kiega mudu witu metugo ri ekaga nda gucokera
1: kiuna ni nikio kiuria kirendereuria
2: No ago shokera ni ndirakwira atiriri. Inyoro le chamete baki no le go chamani atige wana.
1: Ozi muthuri arara gwizira muthuri ucio araria through experience. Gwizira araria through experience. Kwero atia? Mambo.
3: Hello.
1: Yes, how are you? Kwero atia?
3: Kikaongi.
1: Ee.
3: Ndi bya ugatirire. Modo cio ucio raho ra ogogwo ri.